Ya. Aku ngerti wadi-wadi. Angger sengak-senguk karo nyokot kuping. Nyokot kuping lena bres. Nah, teko meneh. Nyukut top kuping. Yo. Ora gumun. Yo. Reno ngati-ati. Yo.